ama judo ay nadahu aryo mahorobo bunen chay marombo watimbeko bune rombe. Kita doakan sama mulu kapapu.